0: Masih di sarengan ku seni Sunda RRI Jakarta. Kang Ate. Teteh.
1: Mohon Teh Nini.
0: Hayu atuh.
1: Hayu ka mana?
0: Urang ngagupai.
1: Lagu
0: kahiji parantos disanggakeun. Paniten tos hayang digupai Kang Ate.
2: Tadi Teh Mega Sutra teh sakrabatu. Teh Mega